Eske fason ke moun yo bay manti ya, hein, li depan plus de personalite yo? Hein? Ou bien tout situation ak rezon ki fè yo bay manti ya? Hein? Gede moun ki kon chwazi bay yo manti, se pwase ke li nan yon nan sityasyon pou bay manti ya. OK? Li gede moun ki kon di ke ma prezye bal manti pwase ke si mal bal verite ya, li pa bon pou li. OK? Li pa bon pou fwaye ya. Jodi a vin nou gade kesyon sa san ke nou pa pran piès pati ni pou fi ni pou gason. OK? Premièrement, fòk nou konnen ke ni gason nou ni fi tou les deux bay manti. OK? Ni gason ni fi tou les deux bay manti. OK? Sa, hein, li nan nou menm l'om. OK? Li nan nou menm. Manti a se nan nou menm liye. OK? Manti a se nan ou liye. OK? Pa gen moun ki ka di ke bon mwen pa janm bay manti. OK? Tout moun bay manti. Li pa limite ak yon seks. OK? Yon moun li ka bay manti se paske li pe konsekans yon verite. OK? La bat pou levite yon diskisyon. OK? Li vle jwenn yon bel avantaj ou swa li pa vle blese lot moun nan. OK?